sinyinahai dade wadi machi no ware na de sumuta na emo obanya kwahai so me ne sumba na truwa ayefa na wakoto ni da so na afa oh so me na yesu ya hano apo ra usumuwa.